0: awi nyoro soro kukura ye bube janjo keneka mina aw mina sega mado soro udube barake borolo sanfe nazaraka uku web imuris
1: awi nyoro soro soro madala tuguni na soro madala ka sega Burkina Faso bube jula so seko donko ukoro linko sankorota aw sira ka shifi ude soro munu be barake ngodube barake walsa ka sega mauka nusongo ya deba walsa ka sega mau flake bali bela jilemba don ko ka sega mabla yelela o ye barabele bele de o do ka barabele ndore ma mo be flake sugunya juma ka se ko fle ani ka no sondia ka se ko fle ka dobo e ka kunkunya la ka se ko fle ani ka dobo e ka gele ya o konona na ka dobo e ka joroni miriala o do ka barabele ndore ma nanzara ka oku comedian we humoriste o do ka barabele ka se ka maula yeleng bololo sanfe ma o de se ka maula yeleng ken ka e ti la yele o be la yele ba ne be se ka yele soro son au dan se bi vacances du monde keneka o be no yere yi balite to ko o no yere yi wal sa o ka se ka do jondo ani on be baroke ka tuka bara a nu sontia a here a gelea ana de gun konona na